ni sambula vinaka ni mata vinaka mai o ni wharoronga tika mai o ngoe na non the programu e sa mai tawodhi na Radio Viti Kapiti e na Coast Access Radio dua saiva wapo individu fama e na Kapiti Coast.

na wili wili e na ivola na ivakarua. Sa kaya komo se se veir na tamata. Ni na numa na itovo ni nona atumberi ke muni voli mai o chiova na numa ni kalou e na ilakala kumbalabu e na loma ni vanua lala. E na vasa vula mba ki saoti. Me rakina ni waka malmalum te ke muni. Ka waka tovole ke muni me kila na loma muni. Se o ni na muria na nona I wakaro se se ngai. Asa wakavuna, muni alo malumalumu, ka via kana. Ia, asa ngai baka kani ke muni, ena mana. Endo na matangali ka kana, o ni senga ni mbau kania, se o ira na nomi ni ngase. Asa dhakawa ngo, muni bulida kina, ni sa senga ni mbula na tamata, ena manra indo ndo nga. Ia sambula nga e na vosa kida nga sa lako mai na ngusu ni kalou. Ia ninga rauna mo ni ka kua ni ndokndo ka ka nguele da vichiova na nomu ni kalou. O koe ka wakambula ike mni mai ichi pita na vanua o ni a wakambumbula takitu kina. Anga itumberi ke mni e na loma ni vanua lala levu karere waki. Nisa lebu kina na ngata mbati nganga, kina mbati basanga, angai wakanda vea na memuni wai, mai na watu nganga. A wakani ike muni okoea, ena mana, mai na wanua lala, endua na matangali kakana, era hasianga ni mbau tovole wakandua na numuni ngase, a wakai alomalumaluta ike muni, ka wakatovole ike muni, ka muni vinaka, kina ena ngauna mai muri. Na bose ni tūranga, wakabibinaka, wana kalou.